Era ale ai foi ia McDonald's tali. Au manga ia ngai breakfast nga mo al McDonald's si tau tau ngō fie anga o e ma I tatu. Eo si mai ala ufafuaka le fua matadia tautua ia ili au lava nga ngana Samoa I lunga o le cheo le fa ipi iwa walu tesi maltasi famo ila ula ufafuaka. Ia la amatat fu I tatu talo le tau. Talo na taifale. Ia ona. Mua tatu telefon ma Samoa jele na unau tatu talo talo. Mai eini vaenga tau tere vai fu I malkoala. E pa klo koala le saulalo mala aula e pia pia mai fafo yo. Ia manisi vaenga moala fo I fafie fiina o oe Samoa. Ale wo tauri mai na nei le lisi na tau e wo umana tutongi mai a la tau membership e wo mafu tau fafuina a watu lava le fafu tai te le lava. Ai on nei le so. Ya ambo won ka men pa se limas fulu wo ba inga lo fa fo mai so se ta fa ke lo pe subscribe bi fo ta to li cho ma wo la si ti fa fo fo ngai me ma ta ti a pe se fo fa nin bo lo go ole ai a wa ta ma ta tu le fa ta u le au fa ya le si lo ma tu ma tu na fa lo lo ngole ai ai a le pe se fo ngai le Kenny Rogers ma Dolly Parton ole vai tafi e pole island industry surely I lo le lo mako u pole pes yo ol ne hawo fai mai ya le ke kupo ka ko wo I lo ma ya la sa ko fo ko fo ya man tu al tala le fale tu a tu ya le wo ba lo bot ba ka le tina ya visekota tatu wo le me lo ye le tupe I owe it out to pay yourself a fat tongue in the woofy eye. Sorry, a man, you're for here, laughter for a foot, deny a secret. That a war, ill mare or law, yale to pay. I owe a car could pay all of it. Say long a love of you, I fuck a cagilia, I find my tattoo, a cagil all of it. It's too long, moat. No, no, we not file on the internet at that time. Ale fa me bise kota or kemi a kajet vi or kemi ngo fia aye. Et la meta de teme ala was e futasi minute et al shutasi. Usi me ala fa fonga.

E ole nan tu fa fo mal pese matango fi ele na pe on boli mana o me yeli tina matua e a fa la yo umanga e a taina fa pitua tu lava mo na yo na wo ole aso ananafi aso ananafi. O te leiloa e a po feo laulangi ili platform se tasi o tu fa fine Masaru po Hawaii po America. No tala noa I le upu o le si'i alofa. Yoi, na fa'alau I loa e le tina le nei le winga sa'o o le upu o le si'i alofa. O no le nei vai teimi ia ua fai tau wanga. I leo se si'i alofa taungo le nā mea. O le si'i alofa o se mea ua e mawhai ona e whaia. Ia I se whalawe lawe. Awai uma marifi alofa o le si'i ainga. Ia pe awai a koe se furu hafes le si'i a le si'i ainga mpusa apaselau, mpusa moe fia a ze tulou. O le winga la o le talanoa tinale nei se umau taina atu se aso na o le wofiwa su eto. Na whapea mai ai, a whai ua tolu ma liu. Ua mai li te imetasi. Ona e inki inki anki la iai iai. O fea lava pe eilo ni maol maliuna e ave fai famo mua. A lo le na, tilo tilo to fai a, pe tau iai ia to tamā polo tina. Aere ngale ka uma e wa maliusko inga fo inga. A nga umara ua langa kaukua Samoa ili ia lofa ia oe. Ili ia wakua se sukapo se masima po sawia. A ole waka umai wa maliu. O feala o nga mefa momo. Ole maliu o tangata ili ia lofa ia oe. Po ole maliu o tangata sao ngama lofa ia oe. No atu atu ya utafa. A foi ole nga uga e pangati ili tele o maliu never change. Fa o nga lale. Ai kia nā tina lea esen mana I fōi. O le tala nā o platform le wat lunga temine. O nisi ua tala nō mai mea lava wa lewa. O tō e mai ato tangata sia man. Ai o le vāinga fōi le le kau ki se si e ngil kau whare a nganga o le mā lō. Kau whare a nganga o sko inga kura e pa. Ia le nga mōwa kuala wakani kau kuala mai le I fōi le le urupo o fōi le roi whare ngoa. For my air, one more five men go bang, I call it cookie. Yeah, I owing. I say too low, what I'm going to my head. It is for you, and I don't know my law or to my. I'll lose some more if I left a wing of my little guard evil. Yeah, the thing I'm going to go, I'll cool cocoa or supply in as I know. I knew. Tell why the name of a foul or the citation or to fin. Ia le safai pokala me fo ila leo vi inge le tu ila loo Sydney. O ka makau kia sole. Ke roa I longa o ina le natina. A ora makua. A o upu ka rafo mai ka fefe. Iwa sa ore nga kūro I mariko. Fafutai ya umu yuta mua. Fafutai ya umu yuta mua le. Lewa memba mai amua ya olfesi di ya le le la. Matua mai a member I le aso lulu mau wala me alofa. Pese matautia. A mai alga ko pese le a fai fai sau fai malositino. Ea, o ngā rato leo tatalfo mo Samoa.